come little bit closer. Yes, yes. Chonga mnandi kanjalo ingoma. Baba fethu iya yibonje mfethu. Ingavene ngavene eish ayabo ngavene nganga ay yabo manje ngavene ngangena nje ish abafethu abafethu ngavene ngangena nje yabo yabo nje moye nangazi kanjani angazi kanjani nazi angazi kanjani ukuthi kanjani angazi ay Hayi Nkosi yami. Yazi ukuthi ngithintene ingoma lokuthi into yena hayi ngiyazi ke lento. Yabona angiyazi lento. Bafethu yazi nje engavene nje kangini moye nje angazi. Mhlawumbe ke eyi ayi bafethu. Ake sigijime ke isikhathi ke manje ke isikhathi ke manje ke ubanike u 36 minutes after after one after see after two. Ubona manje ke uzonke igama lakho thinking of you hey dada

Baba ngankulunkulu wethu sithandile Baba wethokwe igama lakho lingaphezu kwamagama onke Baba wethu namandla onke liphakanyishiwe Baba wethokwe ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba Baba wethu namandla onke ngalo siyanqoba ngalo Baba wethu namandla siyakhululwa uNkulunkulu wethokwe ngegama likaJesu waseNazaretha akekho njengawe nofana nawe emhlabeni

Kufanele sishibe abafundisi bonke abahloniphekileyo umuzi wonke kaNkuluNkulu ogogo nomkhulu nobaba yonke iprotocol iya observer ngegama lika Jesu ngoba dlamini kwisibongo ngiyakholwa ngisindisiwe ngingumntwana kaNkuluNkulu ngegama lika Jesu. Last time shibe ni checker kwakunesikhali sasikhona la kodwa ke inkosi yazi ngasho mina zalane bami ngivumeleni khulume naka amagama kuba ale makhi yasinda ngivumeleni bazalane khulume naka amagama cele bazalane ngabe sisakunako okuningi ba ngiyazi abantu bayayithanda into uvangela abangaphuma ngayo iblue

nje ibhanoyi lami ligileyile angikwazanga ukuyobona umuntu ozonciphisela kodwa okubalulekile nanku umbhalo njengoba sifunda nje uGenesis sifunda into ethi uNkulunkulu shibe wamdala umuntu mawufunda uchapter 1 soqeda khona manje uNkulunkulu mayisedale konke ayekudale ngezwi lakhe zwakala abasezulwini shenge bethi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu bese umuntu ayafuza abuse uNkulunkulu iBhayibheli bese lithi uNkulunkulu wamthatha kumuntu wayombeka ensimini okuthiwa iEden njengoba embeka ensimini okuthiwa iEden kwathiwa umuntu akawusebenze umhlaba wani umuntu usebenza umhlaba asikho isiqalekiso njengoba esebenza umhlaba number 2 awekho ameva njengoba esebenza umhlaba number 4 umuntu wayengasebenzi kanzima njengoba esebenza umhlaba chapter 2:18 uthi uNkulunkulu umuntu uyedwa unesizungu ngakho ngiyawumenzela umsizo njengaye but mawufika chapter number 3 i helper for the first time ngibona ihelp idukisi i helper ithi makufika inyoka noma qala kufika inyoka ithi ngempela na ngabe uNkulunkulu ushilo ngempela uNkulunkulu ushilo ukuthi ningadli uthi lona wesifazane yebo uNkulunkulu beshilo wasinika ilungelo lonke ngizwa kuvuka umhlabelelo uthi izwi selifikile awuphezukwe bantu basethekwini izwi selifikile phezukwe impilo zenu vuka lo mhlabeni izwi

ngibe ngizama ngizama ngiyahlale ngizama ukuthi ngabantu bakho shibe ukuba ngoba selifikile lonizwe njengoba selifikile nje alifiki lihamba lodwa wakhuluma ke lo wesifazane nalenyoka wayibenza lengxoxo yabo lithi iBhayibheli lo wesifazane khatha wabona isithelo sinqanelekile asishumayele khona lapho lo wesifazane wasibona yabona umthetho kaNkuluNkulu uthi singadliwa kodwa manje nginathi inkinga yami ukuthi lo wesifazane sathi mase sipresentwa kuye sesipresentwa isitha sasiphendukezele izwi kaNkuluNkulu lithi iBhayibheli lo wesifazane sabukeka sanqaneleka emehlweni owesifazane ukuba shibe sasingadleka akusiyo akusiyo umuntu odliwa lo kodwa usathane usewupresentile wawudecorate wawenza lo muthi kwayinto yokudliwa yizo ngoba lithi iBhayibheli lo wesifazane wathi ma esibuka shawu bafowethu wathi ma esibuka lesi sithelo wasibuka si right ukuthi lesi sithelo singaya khatha emlonyeni kuthi angishumayele khona manje ukuthi baningi abantu abadukileyo shibe baduka belazi iqiniso kodwa ngenxa yokuthi le nto abaphrezentelwe yona ibukeka ihle emehlweni akushumayele shibe abanye bangena esitolo bayibona ibhoksa cost cancer ayithatha umuntu kodwa ibhaliwe cost cancer ayigoqe umuntu kodwa ibhaliwe causes cancer ngenxa yokuthi ma eyibuka ibhoksa uyibuka inqandelekile ukuba ingayemlonyeni wayo.

Awu bafowethu nansi indodana yomuntu. Nansi indodana kaNkuluNkulunkulu namhlanje. Noma indaba siphumile ethi mina seyide. Kodwa uNkulunkulu wathandizwe kangaka. Noma bafowethu sirejectiwe mindle. Kodwa uNkulunkulu wathandizwe kangaka. Noma ungarejectwa ngabantu. But God loves you. uNkulunkulu uyakuthanda. uNkulunkulu uyakuthanda. God loves you. God loves you. Ela bafuthe ngivumele ngimemeze lapha eDPC. God loves you. Baba, uNkulunkulu uyakuthanda. Awu, bekuthi nemali shibele ngoku. Awu, ufuna ukukhombisa abantu ukuthi uNkulunkulu ubathanda bonke abantu bakhe. Ngani ngiphenda 100 rand bekuthi nemali kiki. uNkulunkulu baba, uyakuthanda. I am doing this yenza lokhu baba. uNkulunkulu uyakuthanda. Ngisuke ngihleli le siya speaker. Inkosi ngithume kuwena baba ukuba ngizokutshela ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Uthanda phezu zonke izinto esezenzile. Yebo ngithanda.

Baba, ukhona umuntu othwa uJesu igama lakhe. Wafa. Umefa lo muntu. Wayifela thina. Baba, njengoba ngilapha phambi kwakho nje. Thunywa basezulwini. Bathi angizondlulisa into eyodwa baba. Bayakuthanda. Basavula izandla ukuthi baba usondele kubona. Baba, uyakuthanda uJesu. Bazalwane bami.

ungekho siphakamisa izandla zethu. Uma ungekho siphakamisa izandla zethu nabanye sithandaze. Kodwa baye khona. Oyedwa hayi abaningi oyedwa nje othi ngifuna ukumamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Ngifuna abanye baphume ensimini. Abanye baphume ensimini sebamamukela uJesu. Kodwa mabe khona namhlanje othi ngicela ukubuyiselwa ensimini. Isandla sikaNkulunkulu singibuyisa. Bakukhona nje oyedwa omunye. Athi nami ngicela ukubuyela. Ngibona ngezenzo zami ukuthi angizona ezasensimini lezi engizenzayo. Bengicela makukhona yedwa phakathi kwathi sizothandaza naye namhlanje. Athi ngaphuma ensimini kubuswa kuhlaliwe kahle ngaphutshwa izinto angafanele zingiphi. Mayikhona yedwa akasondele sesiyathandaza. Makukhona yedwa shothi aphakamisa izandla thina abanye siphakamisela phezu kwabo. Ungayiphakamisi kanti nezakho ingaphandle kwensimu. Bengicela siyiphakamiseni kakhulu. Sonke siyiphakamiseni zakho. Ungayiphakamisi kanti nezakho uyiphakamisa ungaphandle kwensimu. Ngoba iNkosi yawumemeza njalo ithi washo naphi uveze izandla kodwa ungaphandle kwensimu. Kukhona abantu esihamba nabo siphakamisa izandla sithwethwe nabo. Kanti baphuma kudala ensimini. Kodwa nanku umusa kaNkulunkulu afama ukulunga. Nabaphumayo namhlanje bayabuyiselwa. Bembathisiwe amandla kaNkulunkulu. Bembathisiwe ebumunini babo. Bembathisiwe ehlazweni labo. Akukhona oseleyo. Akukhona oseleyo. Siyathandaza. Ungasali ngaphandle. Kanti ensimini waphuma. Buka izenzo zakho zenzayo. Azenziwa le nto ensimini kodwa wena. It shows ukuthi usewaphuma ensimini. Kodwa ngoba vele ke uyaqinisela. Siyakwazi vele. Ukuthi cela siphakamise izandla thina singaphambili sisiyathandaza. Cela siphakamise izandla thina singaphambili sisiyathandaza. Abanye benu babuyela ensimini. Abanye benu bazobukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Enye yezinto mfaka Shibe esilimazayo ukufika kwabantu baze bajwayele esontweni kaNtakazi bamukele uJesu njalo kube ngathi amakholwa shana odwa kanti sixakwe ngabantu abafikayo bafika bahlale ensimini njalo makulandwe iy'ngane zizofika babona iy'ntombi ngoba abayazi indaba noJesu bese kufanele ngabe sishumayele ivangeli lokuba siyaqhubeka siqale sizokhuza ngaphakathi kanti sihamba nabantu abangakaze bahlangane naye ngoba umuke wahlangana naye kunendaba enayithethayo athi noma usuwedwa ukhumbule indaba uNkulunkulu akayikhuluma nawe hhayi ayaxoxa umngani wakho ekubizele esontweni kodwa yathi uma ufika esontweni uJesu wakhuluma nawe wabona ukuthi noma sengihamba ngedwa la ngeke ngishintshe esinqumweni sami ngiyohamba naye njengeNkosi. Makukhona oseleyo phambi sizandla sivala amehlo ethu. Naba baba beze kuwe. Singabantu nje thina sibekiwe emhlabeni ukuba sibe zithunywa. Eyigijimiswa uwe ukuba kulandwe imphefumulo yakho. Nabaxabene nawe Nkosi balandwa yithi ngoba usithumile. Le mphefumulo esifikile phambi kobuso bakho woyaziyo. Abanye akaze badibane nawe abanye baphuma ensimini. Kodwa namhlanje sizothandaza kuwe uNkulunkulu ongahluleli umuntu. Jehova uthanda abantu ngothando olumangalisayo. Sithi mase befikile kuwe mabathethe indaba yabo kuwe. Bese wena uhlangana nabo njengoNkulunkulu wabo. Kule nsimbi yaseworkshop uhambe nabo indlela yabo yonke. Hamba ubembethe hamba ubengeme phezu kwabo. Uvule indlela yabo uyikhanyise. Baba wethu namandla abalahlekayo. Siyababuyisela egameni lika Jesu Christu abanezimba zabakhiphayo. Baba wethu namhlanje siyanqotshwa abanamazwi abakhiphayo. Namhlanje moyo ngwala ayabuyiselwa amandla phasi kwabo. Bazoqhubeka uhambo nawe. Bazoqaba izinto ey'nkulu. Bazonikezwa amandla amasha. Siyaliphakamisa igama lakho lona lodwa. Phakama moyo ongcwele phezu kwempilo zabo. Lidunyiswe igama lakho.
ngoJesu Kristu iNkosi. Phakama uNkulunkulu wathi namandla phezu kwabo, lidunyiswe igama lakho. ngoJesu Kristu iNkosi. Phakama uNkulunkulu wathi namandla phezu kwabo, lidunyiswe igama lakho. ngoJesu Kristu iNkosi. Phakama moyo ongcwele phezu kwabo, lidunyiswe igama lakho. ngoJesu Kristu iNkosi. Phakama amandla akho abonakale. Phakama uNkulunkulu wathi ngcwele. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, phakama uNkulunkulu weqiniso, phakama baba wathi.

0: ngazi ukuthi ubhajwe kuphi wena, ngazi ukuthi isiqalekiso sikubambe kuphi, kuphi la izinto zakho khona ezimkhona, ikuphi izinto zakho la ziphathwe
1: khona.
0: Ngifuna ukuya kulapha
1: baba ukuthi isiqalekiso
0: awulapheki,
1: into efika kuwe idla kuwe, fana uzuyikhumule qala wena owezwa umuntu ekuthiwa ubhathime ukuthiwa before
0: asume
1: walahla ukuba umuntu bangoba
0: wenzile
1: uyazi ngomuntu yona bonke ababeyigqoka akekho wayebona, so ubuza lapheke kwadingeka ipoint of contact impahla ethize. Babukumkani
0: angibathathe
1: ngiyasaba,
0: bathathe lesifo
1: sinasiqalekiso,
0: ngiyasiqeda
1: mina, ngiyasaba isiqalekiso babukumkani.
0: Usamoyeni sawona?
2: Yho sawona.
0: Ninjani baba?
2: Yes, Baba.
0: Hey, akuzwakali nje Nhlobo. Angazi ukwenze nje. Yebo sawona.
2: Yebo, bengisengingu and inkinga nginesibopho esingithwele.
0: Oh, unesibopho.
2: Isilana uanti wami ngimbiza ngathi
0: right, angazi ukuthi kwenzakalani, asizwa lapha kayanda, sizama ukuthi nje simthole, kodwa ngiyabona ukuthi uline wethu awulokhu zineze neza. Asesichathe lona usamoni sabona ngicela ukuthi sicole lento ngemuva. Siyaphila njani baba?
2: Siyaphila khona ngoba sibonile.
0: Yes, baba, sibonile.
2: Mama le nkulumo ekhulunywa ubaba lana ingivalile, angibazi kwenza lutho, yonke imali iyafika ngiyiphathe ngesandla. Uma ngingakhipha u-100 rand ebhenki kusuke sekuphelile ngayo, and noma ngithi ngizame ukwakha, ngithi ngizame ukubeka imali ayibikeki, ngicela
0: ngiyeyine la ungathi sa-alsa la esifubeni sakho. Unepain ekubulalayo ila isifubeni sakho sa alsa ne?
2: Yebo
0: baba, ilento eyafakwa kuwena edla imali.

0: Uyangizwa? Le nto engiyizwayo eyafakwa kuwena iyona edla imali yakho le ezenza sa alsa sometimes ngathi iyamuva yazo. Ngicela baba uzame kungibona, ngicela uzame kungibona noba kunini ngikusize baba. Angiza baba. Yasemsakazweni lekhehla ngizoyikhipha ungakhathi, ngicela ulalele umsakazo, ngizakusiza baba ngoba ngiyayibona lento efakwe kuwena. Uvuse abanye bazothi umdliwa, abanye bazokudlisa iy'nkamba bathi twas, kanti uvuselwe lento phansi.
1: Siyabonga. Asiqhubeke kanjalo ke sikhuluma ngesiqalekiso ukuthi baba uProfet Magejageja
0: 033 342 3970.
1: Yes, asigijime sithathe nalona. Someone sabona? Niyaphila baba. Siyaphila baba. Usinondaba ezethu baba uProfet Magejageja, sikusiza ngani baba? Usekhona? Angazi ukuthi kwenze njani. Asike sithathe nalona futhi sizwe ukuthi utheni. Usamuntu sabona? Angazi noma ulayini wethu igcomisa noma kwenzakalana.
0: Yes.
1: Usamuntu sabona? Siyaphila mani njani?
0: Usicimele mama umsakazi.
2: Uyaphila, ukhuluma nomama uSuma kwakhe Sibusi.
1: Yes, mama uSuma kwakhe
2: Sibusi. Baba, ngiyenza kakhulu yasebantwana bami. Hayi, angibatholi nje kahle.
1: Kwenzakalani baba?
2: Lo mama baba ngisho nje angiyazi wafunda impela esikoleni kodwa manje ngibona nje manje baba ngisabona ukuthi khona sabayenze lelo ukuthi nje mhlawumbe akaba umuntu hamba ukusiza awuzama bana kunje hambe
0: embalekisayo makufanele athole usizo. Kusho ukuthi lokho i-opposite yakho unenkinga engafuni ukusuka kuyena. Uyangizwa ma? Majority abantu abaningi abanaleyo nkinga basuke bebanjwe imimoya yabantu abaningi abangasekho okuyibona abadala lowo moya wobumnyama. Uyangizwa ma? Lo unamehlo neindlebe uyezwa manithi niyamsukumela lo muntu ugijima vale kuqala. Ngiyacela ma uzame ukuphusha uma nqaba, ngicela kufike wena sizisiza tu wena ngoba umntwana wakho lo mama yezwa nawe okhaya lakho vele kunento efanele iqaqwe khona. Uyangizwa mama? Yeah, okhalweni lapho ma. That is why sometimes naluluzwa lunokushisa, sometimes uluzwa ngathi luyanqamuka ngathi ugobe kakhulu nesingemuva sakho. Uyangizwa ma? Unjengomuntu ongathi uno enento ekuthi umeqo udinga ukulungiswa kwawena ma, lento indala yahlala kuwena. Ngiyacela uzame ukuthi uze ma.
1: Siyabonga mazama ukusuka mama ke usukumele umntwana wakho. Ubaba ngicabanga ukuthi uzowakhipha ama details khona manje. Asithathe lona yedwa ngoba ngifuna selapha kusombululo njengamanje ukuthi silungisa kanjani lento baba uProfet Magejageja, ngoba ngiyakholwa ukuthi yonke into osuke uyibonile usuke unaso isombululo sayo ukuthi leyo nto ingalunga kanjani. Akwenzeki ukuthi ubone inkinga bese ungaboni isombululo ukuthi ingalungiswa kanjani. Ngithathe le kube wokugcina naye. Usabona sabona?
2: Njani?
1: Siyaphila unjani?
2: Siyaphila.
1: Yebo. Ukusiza ngani umprofethi?
2: Ngiyabonga izinto zami nje zivalekile akuvuleki lutho. Ngifundile ngaqeda kodwa umsebenzi angikwami. Bakhaya abantu badala bayasebenza but umazi wazi ukuthi akuhlali muntu.
0: Qalekiso sidla indonga. Kulungile mawami. Lalelisise emsakazweni manje ukhiphe isombululo. Uyezwa isikhathi sami sesiyangihlela, ngizokhipha isombululo khona manje.
1: Right, ndabe zethu ba asigijime sizilapha kwisombululo ngoba siyazi ngeke sibathathe sibaqede, kodwa into ebalulekile kakhulu ukuthi siyilungisa kanjani lento ngoba umonakalo lo ongena ekhaya.
0: Ngicela amanzi angene njengamanje angithathele amanzi ngeglass. Uyangizwa babukumkani? Bese engikhela ikota ye teaspoon. Uyangizwa babukumkani? Because uma uzoshintsha isimo esibabayo usishintsha ngani? Ngento emnandi. Uma udle into ebabayo wenze njani? uphuza into ethize ezodambisa leyo nto babukumkani. Ngicela wonke umuntu njengamanje babukumkani

0: enze isiqiniseko sokuthi ubamba amanzi bese ekhaleli teaspoon lashukela alifake phakathi emanzini.
1: Ushukela nomsawuthi ushukela.
0: Ushukela baba. Ngicela kube ushukela because sizoshintsha from a bitter to better. Uyangizwa baba kumkani. Sizoshintsha from a sour uyabona to sweet baba kumkani. Ngifuna uNkulunkulu aguqule isimo njengamanje. But ungaqhohla baba kumkani ngisazokhuluma ngale nto ngithe siqathiliso siyagqoka. Vele sivithiza ngisho umuzi. Uyazi ukuthi kunemoto egugile kodwa inonyaka owodwa baba kumkani. Enye ngathi idliwe izinja. Uyibona imoto engathi idliwe inja baba kumkani. Inja sha. Kodwa isiqalekiso siyilandela. Asinandaba isiqalekiso ukuthi insimbi, asinandaba ukuthi baba kumkani. Bathi abaningi abanesiqalekiso baba kumkani. Nabo khona into abayenza. Baba kumkani ngicela senze kanje. Inombolo yami ngizoyikhipha. Uyazi ngikhiphelani? Ngicela ama SMS e confession. Ngicela ukonfesa lento oyayenza. Engaziwa umuntu, engasidala isiqalekiso kwena. Ngoba khona abantu abacwaswa isiqalekiso kanti uyavuna.
1: Yeah.
0: Uyangizwa baba kumkani. Angazi noma kusasa uzobanika yini ichance. Kube nohlelo lwe confession noma ngawo anonymous. Baba, mina ngathi kuma wami. Ngicela ukuxolisa. Baba, mina ngalwa nomzali wami ngicela ukuxolisa. Mina baba ngaphiwa imali ngayi misuse yathathwa ezandleni zami. Mina baba ngabulala akekho umuntu owaziyo. Ngicela kusasa baba kumkani ngoba isiqalekiso esangena ngomlomo wakho siyolasha umlomo wakho. Ngicela babamba amanzi. Okay baba kumkani mabeqeda la manzi ngicela bawaphuze. Then you sleep baba kumkani. Ngiyacela ngiyacela. Ngiyazi ufuna iTV, ngiyazi ufuna ngcono chatter nefoni yakho usengubeni. Kodwa sleep baba kumkani. Nangiqeda la baba kumkani, ngicela ungene ngubeni ulale. Uzophuza lamanzi. Alright, lamanzi uzowaqhabula ushi uhalf. Uhalf uzowuphuza ekseni ungakakhulumisa umuntu baba kumkani. Ngizothi kulabo abathi kumnya, hey baze bafakaza abantu namhlanje. Ebese kwanonwa abasizakale la eRedwind ngalamanzi baba kumkani. Aba ngiyakutshe mina ngeke ungilalele baba kumkani isimo sakho singaguquki. Uyangisa baba kwami. That is why mina ngeke ufike esontweni lami ngithi abaphethe ama 10,000 abaphethe 5,000. I don't do that. Kodwa indlela ebonwa ngayo hey baba kumkani fika Tuesday uzobona abantu bezobonga baba kumkani into eyenzakalayo. Ngicela abantu njengamanje babambele amanzi. La ngitholakala khona kuse Maritzburg enumber 285 ku Back Street. Abantu basestenga bangakhohlwa ngolohlanu ngizobe ngiphambi kwase town hall. Bazoyibona imoto yami emhlobo phambi kwase town hall kwaDukuza. Ngizobe ngikhona estenga ngo 10 ekseni. Noba kanjani umprofeti uzizele yena qatata uzohlala nawe. Ngizoyenza indlela abangivulelanga iholo kodwa ngeke bangivalele ukuthi mina nawe sibonane ubuso nobuso ngolohlanu lolesiya kulona. Abantu abaphume ngobuningi kanti ngesonto abantu bazophatha impahla yabo endala babo kumkani. Bazophatha izitsila zabo ezindala. Inkonzo yesishiso sizolwa nesiqalekiso. Ngizolwa ngizohluleka ngizamile babo kumkani ukuthi wena nomndeni wakho niphume kulento enidlayo kulento eniyigqokile ebizwa ngani ngesiqalekiso edla yonke into yakho. Ngicela ubambe amanzi akho sengiyathandaza. Uthathe le spuni faka njengamanje bese uyagoqoza lapha ekhaya. Umprofeti ulindele ukuthi ndaza goqoza goqoza goqoza ngiyakubona wenza kancane goqoza goqoza goqoza ngifuna ukuthandaza njengamanje qalekiso siyakhumuka njengamanje noma kanjani siqalekiso siyakhumuka bamba njengamanje amanzi akho sengiyathandaza baba ngiyathandaza yonke indawo laba ngilalele khona abalaleli bakho wonke umuntu ombozwe isiqalekiso ingubo yobubi ezimali ezinjabulo enza kutshwane enza kuliwe afithiza yonke intenhle entshontsha bonke ubuhle bakho emakhaya baba ngiyathandaza ngithumela izwi eliphilayo nansi instruction kamoya engiyiphiwe wuwe othe uzodila nesiqalekiso sikachronic sezifo esakuthatha kwabangaphambi kwethu ezidla amathambo zidla igazi ezidla ingqondo zidla umoya baba ngiyathandaza ngibusisa lamanzi ngiyabakhipha emgodini wesiqalekiso wena siqalekiso suka kubo wena siqalekiso debha kubo baba ngiyathandaza bonke abahliwa isiqalekiso namhlanje ngikhulula amandla bazabakhulula baba ngiyathandaza abangatholi imisebenzi abafiswa isiqalekiso ngiyabaqeda namhlanje baba ngiyathandaza wena siqalekiso uyasha wena siqalekiso uyasha siqalekiso uyasha baba ngiyathandaza
1: makuvuleke inkosi
0: la baba ngiyathandaza baphela abantu
1: isiqalekiso
0: wa uNkulunkulu.

lo msakazi ofinyelela khona ubikelele ubongani uthe kakhampulo mncube umsalakatha omalandelanga sama nawo kezikwesha lapha ke ihora le show me ithemba lami.

ehlweni kodwa uyakhuluma naye bese ithi ke isiveze lisondeze ithi asibuke umkhuleko umkhuleko mawukhuluma noNkulunkulu ngithe kuthiwe lana esizocela kubaba noma yikuphi nje uzo siyokwenzela uma sicela egameni lika Jesu uthi ke la umkhuleko ufana kakhulu nokuthi ukhuluma nomuntu ocingweni njengoba sikhuluma nomuntu ocingweni sesikhuluma noNkulunkulu uNkulunkulu asimboni ngamehlo kodwa siyazi ukuthi ukhona siyayibona impendulo mawusukholwa uyazi awuloku ufuna ukudiga ukuthi yi ubona kanjani ukukhuluma noNkulunkulu so ke mawukhuluma nomuntu ocingweni angithi awukwazi ukumbona ngamehlo bese kuba khona ke sizibuze ukuthi namhlanje kusenjalo yini ukuthi ukhuluma nomuntu ungamboni ngamehlo bese njengamanje ingcingo eseziningi ingcingo lezi nje ngathi ama omakhala ekhukhwini usuyakwazi ukukhuluma nomuntu umbona wenze ama video calls ukwazi ukuthi ulokhunje uyayisukhuluma nomuntu umbona noma ngabe overseas noma ngabe ulaphi noma abuseduzane ukuthi uyakwazi ukukhuluma naye umbona bese ke ithinto ke ngesikhathi sakudala abantu basendulo babekhuluma noNkulunkulu nabe bekhuluma bengamboni engakafiki uJesu uJesu yisho le ndaba yena usefikile wazoba yini usefana nesimo se video call ukuthi manje ngonxa ukuthi uJesu sesimbonile uJesu siyamcall futhi masicela sicela egameni lakhe nomoya ongcwele futhi usafika wafika ukuthi masuJesu masikhulu sikhuleke egameni likaJesu sikhuleka kubaba wethu sezulwini sixhumana sixhunyaniswa umoya ongcwele so ke kulesikhathi manje ke so sesithatha ke ukuthi ke na umkhuleko njengamanje sesisikhuleka egameni likaJesu manje izingcingo zona sezithuthuke ngakho ukuthi sisebenzisa ama video calls siyabuka ukuthi ke enene lo shintsho ke lesikhathi sanamuhla ilusenza ukuthi nathi ukumkhola uJesu asimkholwe ngempela sisondele kakhulu silethe lolo shintsho ukuthi hayi sesiyakwazi ukukhuluma noNkulunkulu simbona mawusumukelile uJesu wayinkosi nomsindisi empilweni yakho usufana ukuthi mawukhuluma naye ukhuluma noNkulunkulu ngathi ukhuluma kwi-video call so ke siyathola ukuthi ke ene uJesu njengishilo ngathi uJesu esebenzisana nomoya ongcwele ngathi siyakhumbula ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uneziqu ezu-3 kunesiqu sokuba ubaba kunesiqu sokuba indodana kunesiqu sokuba umoya ongcwele kodwa zisebenza ndawonye kanye sisebenza kanye ukuphela kuthina ezidingweni zethu zivela ngazuthi abantu abahlukene kanti umuntu oyedwa ngoma bekunesidingo sokungenelela kamoya ongcwele uyangenelela kumoya ongcwele aveze kakhulu amandla makunesidingo sokuthi kuvele amandla kababa kuba kanjalo kodwa uNkulunkulu munye siyabonake nakho uNkulunkulu akwenzile uNkulunkulu uyawulalela umkhuleko wethu uyakulalela unqusa kwethu ukulalela uma sikhuleka egameni likaJesu iBhayibheli lisivezela lokho uJesu sivezela lokho ukuthi ene uma sikhuleka egameni likaJesu uyawulalela umkhuleko wethu kungani na ewulalela umkhuleko wethu ingoba uJesu waba inhlawulo igazi lakhe laba inhlawulo ezonweni zethu lokho kokwase kusinikeza ukuthi thina ke uthiwa ke asimamukele uJesu mase sifundisiwe ngaye simamukele masimamukele uJesu eba inkosi nomsindisi empilweni yethu sesinegunya lokuza nominini kuNkulunkulu sesinelungelo lokufinyelela ukukhuluma noNkulunkulu nathi sikhulume naye engubaba wethu osezulwini engubaba wethu osezulwini sesinegunya lokuba abantwana bakaNkulunkulu siyathola ukuthi ke usize sivezelwe lombhalo walesifundo ke uzivezela ukuthi uma sesingabantwana bakaNkulunkulu ulindele ukuthi uNkulunkulu simbize azafakazise umbhali la ngencwadi yabaseEfesu 1 ukuthi encwadini yabaseEfesu 1 kuyaveza lapho ukuthi sesingabantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu ulindele ukuthi simbize
kwenzeka ukuthi masibhekana nomzimba.

abantu abazokhulekisa labo bantu abaphelelwa yithemba abantu abazoma nabantu abalahlekelwa yithemba bathi impela uNkulunkulu khona uyaphilisa futhi uyasindisa lithi iBhayibheli uyinqaba kwabaphephela kuye lithi uyasindisa Kudingeka abantu esizothi masihamba nabe evangelini abangezuqokozela ngezinto ezisehlelayo izinto ezehlela abantu kudingeka abantu abazokwehla uma umuntu ewa ehle ayemntwini osesimweni ayomnikeza ithemba azi nokuthi siphi isimo angabhekana naso kudingeka abantu abazokwehla bazokukhulekisa nakusesimweni obhekene naso abafuneka abantu abazoxokozela abazosizakala ngezinto abantu ababhekene nazo uma singabantwana bakaNkulunkulu siyakudinga ukuthwalana uma singabantwana bakaNkulunkulu siyakudinga ukusingathana njengale ndoda ngoba kusangenzeka lokho kuwile kuphinde kuvuke njengembewu sifana nembewu ethi miwela phansi kuhluma okuthile kepha mingabe iwa kuzofuneka imbewu ezowela enhlabathini evundile ukuze kube khona okuzovuswa kuphilise kutshala ithelo kuhlume kube nethelo sidinga abantu abazothuma ngabe bebona ukuthi naku komakhelwane kuvela isimo bahambe bayomelana naso kungabikho umuntu ozoziphilela yena kungabikho umuntu ozozimela yena uma singenze njalo namazulu ayojabula ngoba madoda kuyenzeka ukuthi nanoma kuthiwa ubusuphezulu kangakanani mhlawumbe emphakathini kuyaziwa ukuthi wena ubusuwumuntu ophezulu kangakanani owaziwa kangakanani nodume kangakanani kodwa sikho isimo esingafiki kumuntu sonke isimo siyafika kukhona abantu abazowa kodwa ngobude bendlela kuyadingeka ukuthi uma siwa sithola abantu abazowa nathi bame nathi basikhulise basinikeze ithemba namhlanje ngifuna ukusho ukuthi akukho ukufa kumuntu okuKristu wonke umuntu ungukuphila asibhekiseni ubuso bethu kuNkulunkulu sikhumbule ukuthi thina safelwa sikhonza uNkulunkulu sikhonza uJesu wafa wavuka noma sificwa izimo siyawa siphinde sivuke asisivumeli isimo ukuthi sisigcinazele phansi asikhi isimo esiyobusa phezu kwethu akukho ukufa okuyokhulunywa phezu kwethu kuphumelele singabantwana bakaNkulunkulu sikhethiwe kukhona la izwi elikuJohn uFirst John 4:5 uthi bonke bona bangababe laba babezwe abezwe bakhuluma kwezwe nezwe liyabezwa okusho ukuthi la abaxokozelayo basuke bengabezwe izwe nalo liyabezwa bakhuluma kwalo kepha bakuKristu bakhuluma okukamoya abakwazi ukuthi abakamoya bezwiwa abantu abangekho kumoya baziwa abakuKristu nabo okusho ukuthi uma abantu bexokozela bekhuluma mokubi ngaba kubona kwenzeka kubantu abantu bezwe labo nakubona bazolalelwa ngabezwe kepha bakuKristu bayayihlolisisa imoya bayayihlolisisa nezinto ezikhuluma kubona abalaleli noma yini abezwa noma yini abathathi noma yini kepha uma bekuKristu babamba kuKristu namhlanje ngizothi ningaxokozeli ngoba lenyama lo ningaxokozeli ngoba umphefumulo walendoda usakhona kuyo nanoma isiphi simo esifika kumuntu kubiza ukuthi masingaxokozeli singakhulumisi kubantu bezwe sikuKristu ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ubengithuma ukuthi ngiphathise le message yokuthi namhlanje uma ngabe kuthiwa uficwa ukufa akukho ukufa kumuntu okuKristu nanoma isiphi isimo obhekene naso namhlanje.

0: Siyabonga, siyabonga. Oh, ngabonwayo ekseni nje kwinqola yevangeli. Sibonga kakhulu lana umama Masondo. Qhamuka ke ebandleni iRising Jerusalem Church in Zion. Inamba tholakala ngayo u 0762641937. Ngiphinde 0762641937. Kanti ke kungenza kube khona isimemezelo onaso ongafisa ukuba usidlulise ngane kwethu.
1: Amen. Isimemezelo nje ukuthi bazalwane, uzani emthonjeni, siyatholakala eMaritzburg, lapha sise Grange, kuKarel Landman Road. Sitholakala lapha yakunesonto eli opposite iSOS lingaka left uma ngabe uqhamuka ngase robotini. Siyatholakala njalo ngama Sundays uma ngabe kukuthi kunomzalwane ohlele ekhaya akazi ukuthi uzokhonza phi, ufuna ukuyophuza emthonjeni, ayatholakala amanzi aphilisayo lapha ya eGrange kuKarel Landman Road opposite neSOS. Sitholakala khona. Isikhathi sokungena esontweni endlini yenkonzo u11, siphuma u2. Amen.
0: Amen. Siyabonga kakhulu. Hayi ke enyangeni yabesimame, sibonga kakhulu ukuthi siqalise ngawe. Nandlela ke osiphe ngayo izwi, siyambonga uNkulunkulu ungawe kakhulu. uNkulunkulu asigcinele lona ke nomndeni wakho nebandla uqhamuka kulo.
1: Amen.
0: Hayi ke mlaleli, asimkhiphe engale ingoma. Asuka nini madoda. Abonake ke kuthi ke uthi bese kika le kwenzeke okunye engakhona lokho onothi asenze nje ya sobala sobala ke ezinye izinto ke ukuthi ke uthi uzenza ngenye indlela senzeke ngenye indlela kodwa ke engakusho nje ukuthi sibheke ku Sunday school ozobuthatha ubheka phambili njengamanje kodwa lokhu ke engikushilo

0: lokhu esiyikho kangoba nabanye okusho ukuthi nabo abasuke be kwi-corruption bagcine be abantu abazwelana nawe ongenzile kahle esikhundleni sokuthi nabo bathuke bathi yazi nathi ake sizinuka amakhwapha ake sibone ukuthi senzeka naku ngempela omunye simbone kuvela ubuze bakhe phambi komphakathi kodwa sinale tendency yokuthi sifune ukuvikela into engalungile isikhathi esiphila kusona sifuna ukuthi kunokuba isimo esisibonayo singalungile silwe naso sisigxeke sona leso simo sisilungise leso simo kodwa sifuna ukuthi thina engathi leso simo kungekhulunywe ngaso kungevezwe futhi amaqiniso ongaleyo nto kunge siphuthume ekutheni kwehliswa isithunzi salowo
1: hey ngaphezulu
0: kwesithunzi ubheka yebo
1: ngisho kufa abantu
0: yebo
1: ngalento e wrong ayenzayo kufa abantu bakini
0: yebo
1: even bebala lakho kodwa wena ufuna isithunzi salomuntu ofanele nga umele labantu bakini abafayo ezibedlela abafayo kuphi depende kudokuphi department you don't care mina mzila nkatha usasho njalo khona ilentozana izinto umuntu azibonayo ezibhlungu uthola ukuthi musa khuluma ngale image umuntu kuyabonakala ukuthi abantu bayamosha uyabona khona lento ekhona ekhona kahulumeni ethi asidedelwe ukuthi siyosebenza mzila nkatha senze umsebenzi wethu ngesikhathi sethu
0: yebo
1: uyabo sivumelane nohulumeni ukuthi siyakwenza lokho then uma kuthi siyak abuse lokho mzila nkatha mina mekufanele ngangiyahamba ngiyathunywa ngiya emkhanya kude mina kodwa ngisebenzise isikhathi sahulumeni ukuthi ngenze lento engivunyelwe ukuthi ngiyenze kuphi ngenze ngesikhathi sami
0: yebo
1: uthola ukuthi sekukhona abantu abasafarishayo ngaleni lento iyanikezwe inikezwe even no dokotela iyanikezwe lolu lungelo uthola ukuthi kodwa mina mengudokotela ongekho right olandela imali o greedy
0: yebo
1: because we are very greedy
0: yes
1: no matter sithola malini uthola ukuthi mina ngizohamba ngigcwala ezibhedlela za private
0: Yeah.
1: Igcwala isibhedlela za private kufanele ngangisa sibhedlela sahulumeni. Bayafa abantu ngapha. Uthi uyahamba ukuchiba ngala bayafa kwesa private sector.
0: Yes.
1: They don't care. But uma labo bantu bevezwa obala. Kukhona baba protectors.
0: Usakhuluma njalo usilalela lapha uDokotela uBB Khoza siyobingelela inceku le siyabonga kakhulu uDokotela ya uDokotela wezempilo uDokotela uBB Khoza yebo naye omunye osuke ethanda kakhulu kuba alaphe abantu ngwenqondo ngoba inqondo elaphekile yenza ukuthi nomzimba uphile yenza ukuthi nokucabanga nokwenza konke kuphile siyabonga nje lapho ukakhulu uDokotela kathendi ya lolu daba ke olubalekile thina esidinga ukuthi silubhekisise kakhulazi njengamaKristu efanele silibone ukuthi luyisihlava esibi luyisihlava esibulala umphakathi wethu and lwenza ukuthi singakwazi ukubona futhi ukuthi ikusasa lizoba ikusasa eliqhakazile yini uma kukuthi kumanje sivikela izinto ezingalunganga sifuna ukuzenza ngcono sithini ngabantwana esibazalayo abakhulayo sithi bakhulele kuphi bakhulele okhuleni lolu lwamanga lwezinto ezingalungile kodwa sibe sifisa ukuthi kusasa babe utho babe benze kangcono sithi abakheke kanjani thina uma singenzi kahle phambi kwabo singakhulumi kahle phambi kwabo isimo lesi kuyisona kakhulu ekumele sisikhathaze njengomphakathi owasemgokondlovu nje mengikhuluma nomphakathi wasemgokondlovu ekufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi sicabange ukuthi siyenzani ukuthi omunye umuntu asizakale abe yihuthu ngoba uma kanjalo senza ukuthi isimo sonke sonakale asenze kanjani

0: iconscience yakhe. Cha no. Ungababhulishi lento eyenzekala uma kuwukuthi umqashi uyasho ukuthi wena wenzanga kahle emsebenzini mzila nkathi.
1: Yes.
0: Unawe umthola ithuba ukuthi uziphendulele. Kufuna usho ukuthi cha bengikwenza lokho kade kufanele ngikwenze. Uyena ade engakwenzi. Finish. Alikho icala lapho.
1: Yebo. Yebo.
0: Akukho ukuthi umfanga phansi. Uyena kahle kahle oqali wakufaka phansi kwebhasi.
1: Yes. Yebo, nalele soso ikhomukuthi ishumi ngaphambi kwehora lesishiyagalolunye. Kanti ke ngixolise ukuthi WhatsApp line wethu hayi ulele phansi flat, lokho kwenza ukuthi ke singakwazi ukuthi ke okunye sikwazi ukuba sixoxe. Kodwa yebo, uma kukuthi uthanda ukuthi ungashaya ungashaya ke uzame ngalezi number 0333 342 2391 noma 0333 342 3970. Uma khona othanda ukuthi ungaphawula ngakho, ngoba lokho ke kuyosiza ekutheni mhlawumbe ke la sikhuluma nje sibheka khona ukuthi izimo thina ezimpilweni zethu nje ngabe ukwethembeka kungakanani, ngabe siyalimelana iqiniso, ngabe siya singasihlangothini lwesixazululo lapho kufanele kuba sibe isixazululo khona, noma siyingxenye yenkinga nathi sithi sifika kunenkinga siphinde si-ede inkingi benkulu. Noma wena ke uyazazi ukuthi ke ukuphi ucabanga kwakho kunjani, kodwa iqinise ukuthi uma uphila ungumntwana kaNkulunkulu ungumKristu ukuyavuka kuwe ukuthi lokhu akusilona ke iqiniso, noma lokhu akufanele kube kwenzeke kanje. Lo muntu lo ungumntwana naye kaNkulunkulu, uyadinga ukuthi ngimbhekelele ngaphandle kokuthi ingabe usehlelweni lakho, noma ngabe uhloboluni lo muntu emphakathini. Kodwa ngenxa nje ukuthi isidalo sikaNkulunkulu, awusabheki ukuthi uyakholwa noma akakholwa, awusabheki ukuthi ke ngabe uhlala ngakini yini, noma mhlawumbe umuntu omazelani, kodwa wena uya ngokuthi isidalwa lesi sikaNkulunkulu uenza ubulungiswa obufanele.

0: sizothi ke ukuthi ke siye sigoqa sibopha sibopha yonke lento sihlanganisa kuba namhlanje ikona ukuthi nje sibheke kubona sivusele lo nembeza ngoba onembeza ibona abasenzela phansi ibona abenza ukuthi namhlanje sithole sisendaweni ezirong noma sesivela kumahlanga onembeza bethu abasebenzanga ngendlela uma ke umuntu kwezoqala izinto ezingalungile ulahle unembeza kuqala kulahle kunembeza emva lokho ke bese kulandela konke kungasalungile ngobunembeza ulahlekile ake sibuyiseke unembeza kathini amwele kuwe siyanga connecting sivala
1: yebo emesivala lento yabona uJesu emekhuluma ngendaba ngokubaluleka kokuthi u-identifywe yilento oyenzayo ukuthi njalo emesho ukuthi lento oyisho ngomlomo ayibalulekile kunale oyenzayo
0: yebo
1: kukhona iverse la elikhuluma ngokuthi uJesu ebuzwa abafarisi naku befuna ukumshaya bepreza nje ababehlala belwa nje uJesu ubatshela ngawe batshela izinto ezingemnandi ke athi no nina anibona uthi niyabantwana baka Sathane awu bathuke badinga uthi ade uthi uyadlathi nasi thina siphuma thina kumndeni waAbraham thina ungasitsheli lo utheni uJesu uthi hayi niyakusho lokuthi niphuma kuAbraham kodwa ukuthi niyabantwana baka Sathane kwenziwa yilento le lento le enifuna ukuyenza niyathuka nifuna ukubulala niya

0: isigabake sokuqala ke esizoqala kuso nesisibhekayo nje impilo yakho nodothuko nohambo lwakho la sifisa nje ukuthi usiphe nje ukuthi ke ungubani unodothuko Mashimane
1: Mbuli unodothuko Mashimane uzalelwe le Maritzburg ngizala izwala ubaba Mashimane kizalwe futhi umama Mashimane uMangwenya ngingane ekhulele Maritzburg ngafunda kulezi college ibangeli phansi ngaqala khona ukufunda ekoleni njengo ewilo nesigodini bese ke ngaya isikole kuthiwa iseBeasley Primary

0: Unantuthuko ke lo kamasimane esinaye namhlanje sibheka nje njengomuntu wesifazane sibe naye kakhulu kulolu hlelo lonqola yevangeli kuMgungu Ndlovu FM ebamba iqhaza elikhulu kuzo izinto eziningi. Uma umlaleli nomlandeli walolu hlelo uzomvumelana nami ukuthi yebo kuningi asondle ngakho esifisayo manje njengoba iqala inyanga yabesimame ukuthi sithole okuningi ngaye uqobo. Namhlanje ke siya ke esigabeni ke sesibili sibheka ezempilo nezemidlalo kuyizona futhi abambe iqhaza kuzo kakhulu. Sathanda ke ukuthi ke uphinde sichazele ke la ukuthi ke kungani impilo enhle ibalekile kuwe ngoba njalo impilo uhlala ukukhuluma ngayo unompilo mhlawumbe.
1: Impilo ibalekile ngoba yazi ukuqala babukhambuli number 1 impilo siphila every day. Ngiyazi abantu bajwayele ukuthi ne you live once.
0: Yep.
1: But iqiniso ukuthi siphila zonke izinsuku.
0: Yes.
1: So fa kanye.
0: Yep.
1: So mina ngiyathanda ukuthi ngithi every day sinethuba lokuthi siphile, we have a chance ukuthi siphile.
0: Yes.
1: But lunye usuku
0: yep.
1: lapho sofa khona
0: yep.
1: ange

0: Thandaze usihlalile savuka.
1: Ah, usiyabonga Sulumotho, siyabonga.
0: Yeah, amen.
1: Amen.
0: Amen. Ngoba yithi
1: uJesu
0: Kristu wasihlala savuka. Mina ngiseshwapa.
1: Yes. Siyabonga.
0: Yeah.
1: Siyabonga.
0: Amen. Amen.
1: Uphile yeah. nje. Eh, bengithi ke umlaleli la ngixolise onanela kule nkulumo yethu kanti cha ubonga nje ukuvuka ubonga nje impilo. Siyabonga, siyabonga konke ingakuloko. Kodwa ke bese ujabula kakhulu uma bekade enanela kulokhu esikhuluma ngakho. Kodwa ke cha yona inkinga kulungile. Ngiyabona ukuthi engazuthi ke kukhona ke abashayayo la kodwa ke bengingazovula incingo ngoba ngifuna ukuthi silandelele kahle le nkulumo iyonke. Asenze nje.

0: ngithanda moyiculo.
1: Ah! Ameke ngibheke uba uba ngikhuluma no unquma lo mme ngibheke manje uzwe ngiyicoxe ngoba ngiphethe umkhulu.
0: Uyicula kamnandi
1: kahle. Ah, nkosi yami. Hayi ngoyicula nje ngizokudlalela yona la original. Next week ngobe sengingcona umkhutana ngoyidlala ke nami.
0: Ngiyabonga kakhulu.
1: Sobe nosuku oluhle.
0: Alright.
1: Okay. Yabalaleli hayi njengobetha umkhuhlane uzovela uyiqoqwe izinto aweqoxa lensizwa inkondlo yonile hayi sengiyikhathazile balaleli ake bakithi kulungile angizobheka nje kosami ukuthi lena sikhathi-ke sesika nje kodwa ngizoke ngibheka ukuthi ngayithola yini eduzane uze ngayiqoqe hlekisele yokuyiqoxa okay athi ngibheke ukuthi ngayithola ngiya-check-a la but uma ngayitholi-ke namhlanje sengixolela umfowethu next week kodwa-ke senaye appointment unkulunkulu emuhle uyovuma futhi kodwa ngisafuna uku-check-a ukuthi ngempela ayikho indawo bantu esekhaleya ngama toda hayi nami ngiyithanda leyansizwa on the wings of love ame ngibheke kusiyaphi

0: Sabahınız sabah.
1: Sabahınız sabah.
0: Yabosu sabah.
1: Ikona kakhulu ngicela uphile kanye nabalaleli ngicela umuntu umakhe umakhe iTiye Grof kodwa
0: iTiye. Hello.
1: Hello.
0: Yes ma, uthe ucela?
1: Eh, kuthi ngicela umakhe umakhe iTiye Grof.
0: iTiye Grof.
1: Yes my brother, give a right kanye nabalaleli ngimambulazi.
0: Okay. Okay, sanqamukelana. Usekhona?
1: Yebo, usekhona.
0: Ah, busunqamukile ma.
1: Oh, uzwile ukuthi ngicela ingoma ethini futhi wami?
0: Uthe ucela iTear Drop ka Womack and
1: Womack. Yes, ya Womack and Womack. Hey, bese ngithi nje balale kahle mambulazi novaka matisi kade ngabagcina. Nabalalela bakulalele na ube right futhi wami.
0: Thank you my sister.
1: Sure.

Nkosi, yes, Jehova uvumile. Ah, Jehova yena phinde wavuma. Yeah, Nkosi. Mm. 107.6 FM khlezi siqikini. Sikamfundisi omncinci upastor. Khlezi siqikini nje sika pastor. Mhm. Kodwa ke ngizoyijika le nto, ngizoyijika nje ngijike. Ongibuzayo ukuthi ngijikelani, ngithi ngiyijikela ukuthi ngiyayijika. Yes, sanibonani balali bomgungundlovu. Sanibonani ngane zakwethu, sanibonani nje. Sona zonke indawo la umsakazi umgungundlovu ufinyelela khona, la iphimbo lika BJ. Lizwakala khona. Sanibonani. Uyabona ke laphayana kuzothi ngokora past 8 ngo 2015 umfundisi Ncike Nkosi ubaba uMbutho uzobe khona. Mhlangabezeni bakithi, mhlangabezeni, quarter past 8. Ah, Nkosi, sithole ivesi. Sibamba ngazo zozimbili izandla lapha yaya kwinceke yenkosi umfundi, yeah, yes, sizofanele ehambe e-training college. Athole i-diploma. Yeah, uyabonake. Lo, omncane embijani. Thank you very much. Sibonge kuwena, bhuti. Sathangazo zozibili. Sithi thank you very much. Oh yeah. Ngiyanibingelela. Sona zonke indawo la umgungundlovu ufinyelela khona. Ngiyanibingelela nganeza kwethu. Ngithi kunyana nonke sanibonani. Bingi buholi balapha ekhaya. Yeah. Inkulu le nyanga, u-August inyanga. Inkulu inyanga. Iphethe thina. Siholo nonhlanhla phambili. Ungayichithi leyo yinto. Yes. Ah, Nkosi, ngiyazikhulumela. Sizokhuluma ngayo leyo yinto. Kodwa ke okwala ungayisusa la, kodwa ibeke la uyibeka khona. Sizokhuluma ngayo, sofundisa ngayo. Yes. Balele bomsazi umgungundlovu nganeza kwethu, ngivumeleni nginibingelele kuzona zonke indawo la umgungundlovu ufinyelela khona. Ngibingelele ubuholi balapha ekhaya. Umphathi stage uThando. Ingane kaBab Sodoba. Ya uNdlunkulu kaBab Sodoba, abantwana baBab Sodoba, may his soul rest in peace ubaba. Umuzi uDerek. Ya. Ah, Nkosi yami, yes, kunjalo. Kunjalo. Ngifuna kusho njalo, ngithi kunjalo. Quarter past 8 ukhona, ikhona Ncike Nkosi, khona umfundisi ubaba uMbutho. Ukhona ufikile. So ukhona. Bengisathi inyanga enkulu bakithi inyanga kaAugust. Uyazi kuvusa umntaka gasa ukhuluma isibhunu athi Augustus. Augustus, yeah, yes. Yabona ke inyanga enkulu bakithi, inyanga enkulu yabesintwana, inyanga enkulu yabesintwana. Wonke umuntu okhona uzelwe, lisho njalo neBhayibheli lithi wonke umuntu, lithi umuntu ozelwe ngowesifazane imihla yakhe. Nayo ke nje inkinga. Ukuthi imihla yakhe isuke ibe nento enembijane phakathi, imihla yakhe ivane ibe nento enembijane phakathi. Kodwa nje, ya, umuntu, wonke umuntu okhona emhlabeni.

0: Ah, kusukulungile. Kusemkhungulo bakithi kusemkhungulo. Yeah, kusemkhungulo ukuthi nje sayisethe into zethu sayisethe inceke inkosi sekhona ngaphakathi. Ndiyobuza nje uthi yebo. Yeah, nami ngisho njalo nje ngicabanga ukuthi line 4 wami uzwakala kahle. Mhm. Fundisi nje akuthi hi.
1: Amukelele abalaleli.

0: ngezini usizi kwafu kunabantu namhlanje abazobusisa kunabantu namhlanje abangelizulu abazothi banguba
1: nemehe
0: kunabantu abazothola umsebenzi
1: kungene
0: kulowo posto athi banguba nemehe kunabantu abazobusisa ngemoto athi drive lowo moto athi nkosi banguba nemehe sithimbana sakhaphumelela uNkulunkulu wenza kuhle abuza athi nkosi banguba nemehe ukwenza kukaNkulunkulu. So we close our eyes.
1: Hallelujah.
0: Bagatangeni kaJesu Kristu waseNazaretha.
1: Yes.
0: Kunkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu onamandla. Wena usenze ngomfanekiso wakho. Uyasazi ngomngcwele kangcono. Baba namandla wonke siza phambi kwakho. Maningi amagama esibizwe ngawo. uNkulunkulu ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha kodwa wena ubheki njengokubuka kwabantu. Wena uNkulunkulu ongcwele ubuka njengalokhu abantu bangabona benza bathi imicabango yakho ayilingani

Yes, 107.6 FM. Umkhulu PJ mtakanondaba enhlezi naye ngalesi sikhathi. Asimbonke uNkulunkulu kakhulu. Ngencinci zenkosi eziqeda kuphuma. Siyabonga bafowethu, siyabonga mfundisi uDladla, mfundisi uHlophe. Siyabonga babumbuthu mfowethu. Sibonge kakhulu, sibonga kakhulu. Balele bomsazi uMkhulu Dlovu ngiyakholwa. Nizithokozele inkonzo ekade zenziwa khona la kulomsakazo uMgungu Ndlovu. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Nkulunkulu abe nani owazi izidingo zenu zonke. Umkhuleko wethu uthi uNkulunkulu azihlangabeze zonke izidingo zenu balaleli. Hlangabeze isidingo salowaya, hlangabeze sikalowaya, zonke nje izidingo. Nkulunkulu umusa, Nkulunkulu othando, Nkulunkulu wakho konke. Asenzele umusa. Siyabonga kakhulu ke nokho ke siyaqhubeka nohlelo. Nkulunkulu akabe nani. Sothi siqhubeka nohlelo. Bese ngicela uColin daye khona nje mfowethu athi gqi apha kumi. Ngesikhathi ke ngizobe ngiqhubeka. Ngithi ngizoba imbethe ukukontakta ukuvungazela. Ngivungazele kanjeni.

ukukholwa osuku yithemba lami. Efisa ukuthi ngithi nakwena mlaleli. Mhlambe nawe usele wedwa, mhlambe usele nalowo sele naye, mhlambe nawe ekhaya lakho. Bahamba basithela impela. Abangabuya bazosho ukuthi ngale kunjani. Ifuna ukuthi ngithi mina kuwena ngani yakwethu kusho ukuthi mina ngisele nawe. Thina sinawe asivane siyibambe khona la. Silibale khona la ekukholweni. Sizitshene ukuthi ukukholwa yikho okuya kusisiza. Ukukholwa yikho okuya kusithatha kusise ekuphileni okunguna phakade. Elithi iBhayibheli okholwayo indodana kaNkulunkulu unokuphila okuphakade. Yabona mangifunda leyo ncwadi ngifika kuverse 36 ngiye ngizobuhlungu obukhulu kakhulukazi mangifunda overse 36 ngoba uverse 36 uthi umuntu ongakholwa indodana kaNkulunkulu angeke akubone ukuphila okuphakade. Instead ulaka lukaJehova, ulaka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwakhe. Ngakho ke ngithi asilibalekeleni ulaka lukaNkulunkulu. Sivane sikholwe indodana yakhe uNkulunkulu. Elithi izwi lenkosi kwenye indawo uJesu uyindlela neqiniso nokuphila. Akakho umuntu ozoya kuyise, ozoya lithi kubaba ngaphandle kwakhe. Ngamanye amagama, uma samukela uJesu samukela indodana, uma samukela uJesu samukela indlela, uma samukela uJesu samukela ukuphila. Okwami nawe mlaleli, ngoba siyakuthanda ukuphila, asimamukele uJesu. Okwami nawe ngane yakwethu, asimamukele uJesu abe ngokuphila kwethu. uNkulunkulu akamenani. Asiduduzeke lapho ilezo sihlobo ezithe mhlambe izolo, mhlambe namhlanje, mhlambe phakathi nesonto. Ngiyakhumbula nje ukuthi bengiso ehlathi khulu ngolwesibili siyongcwaba emndenini wakwaKhumalo. Ngizothi ke emndenini wakwaKhumalo nasemndenini eminye ethe yashiwa izihlobo zayo, dudu kakhulu. uNkulunkulu uyinduduzo yakho konke. Dudu, dudu nganeza kwethu. Ekugcineni akubekithi ukuthi nathi futhi sizodlula. Ukhona kodwa la sohlangana khona. Hey, kuyoba mnandi madoda uma sesihlangana. Uyabona mangabe umuntu wakini ehambile, mhlawumbe usebenze eGoli, mhlawumbe usebenza kuphi, engasebenze eduzani, mhlawumbe ngabe ufika kuphela kwenyanga noma ufika emva kwenyanga ezisithupha noma ufika ma kuphela unyaka, uyayibona injabulo eye ibe khona ibonakale senihlangana, kuyahagwana, kuyajajulelwana, abanye baze bakhisane, konke lokho kwenzeka ngenxa iyenjabulo ukuthi hawu mtakama, hawu baba nomama, mkhulu gogo, namhlanje ukhona, ufikile, ngisho nanohlobo lo music odlalwayo ekhaya, hey, umusic wenjabulo, music wokuthi awu kumnandi ekhaya. Ngifisa ukuthi ngithi kuyoba kuhle kodwa uma sisihlangane ekhaya. Lapho siphikelele khona, lapho siya khona ekhaya lethu kusezulwini. Hey bazalwane, ekhaya lethu kusezulwini. Noma ungahlala ungakholwa, kodwa ngifuna ukukutshena mina, ekhaya lethu kusezulwini. Noma ungahlala ukholwe, ngiyakukhumbuza mina ukuthi ekhaya lethu kusezulwini. Ukhumbule.

abakhona. Mhlambe nawe ngenilanga ukuthi hayi uma nithi nolala lapho ngenilanga nofika nizolala nala ekhaya. So ukuze ubazi abantu abathime nendodakazi noma nondodana wala ekhaya. Ya, okunye ke sibakhulekele ba njengoba sekuzobhalwa ama exams uNkulunkulu lokho abakufundile abantwana. uNkulunkulu abakhumbuze umthandazo wethu thina siwumgungundlovu ukuthi abantwana bethu baphumelele. Ngakho ke ukuze baphumelele siyabacelela kini bazali banikezeni isikhathi esanele sokufunda sokustudisha. Please senzele ifavor, nisenzele ifavor ekugcineni kosuku. Hey, akuve kumnandi sebegqoka abantwana sekucula enye ingoma culo enye ingoma sebebahle sikikiza abanye ukuthi uyabheka bayasina benza nje yabenza nje ya. Hey, uthola ukuthi khona omunye othi mayecula athi sokuqheliswa nemiqhele yabona athi omunye mi khona umisi engangisebenza naye umisi wezuma ya ugugu wayethi yabona ayikho into emnandi njengokuthi makujikujelwa nje kuvane ukuthi khaxa kuvane kungene ekhanda lakho yabona ayikho into emnandi njengalokho uma ngabe sekufakwa kungajikujelwa kodwa nje kwakuyigama nje lokudlala ukujikujela kodwa kwakuyigama nje elalisho kona ukuthene yabona izinto sesiqheliswa sinikeza imiqhele kuwe lona lo yathola wakhe nalo wathola wakhe nalo wathola wakhe njengo PJ uthola ukuthi awunanko bambhaliwe my name PJ yayibona awulibiza kamnandi ukukholeni ke lelo gama uzosho athi gen marinate khona ukholeni akukhulubayo into athi khona okunye ukukhohlekaya ngazi mase kunjani kholeni ke uyinento zakhe we victim la ukhona uyaphila but ya niphileke lapho ke ekhaya niphile siyabonga kakhulu kontuli siyabonga kakhulu ko vidima siyabonga kakhulu siyabonga umphakathi wonke wase snathing siyabonga kakhulu siyabonga uzokufika khona ke kwelide ya konoshisi hey sanibonani yabo yonke ke lo ndawo siyabingelela kakhulu alright bengithangidlule nje lapho balaleli bomsakazo umgungundlovu ngidlule nje ngalelo note ithi iBhayibheli onendlebe akezwe cela ukudlala lengoma ngiyazi abanye bathi how manje sekuze kuba lesi sikhathi awukayidlali ngingenzela ukuthi khona uzongilinda God yeah umnandi ke laikhaya nansi ingoma.

Nkosi, yes, usho njalo. Uta samba. Uyabuza omunye ukuthi siyaphutha obunye, hayi phela siyahamba. Siya eshilo, siyofika masifika athi masifika. Hey, Nkosi yami, athi masifike eshilo. Siyobe sesibonga sithusa Nkosi sithi, "Aw Jehova, wena uhlezi sihlalweni esiphakeme." Uhlezi sihlaleni. Esiphakeme. Noma ingekho into esiphethe kodwa nje ukubonga ukuthi hey siyaphila asambeni asambeni siye eshilo. Sifike sibeke indaba yethu khona. Sithi uyizulu yesabeka. Sithi wena Jesu wena wedwa inkosi ephakeme. Sithi wena Jesu wena wedwa oyinkosi ebonelelayo. Sithi wena Jesu ma umuntu efika kuwe uthola induduzo. Ma umuntu efika kuwe uthola ukuphila okunguna phakathi. Hey asambeni siyeshilo.

zibongosa wena wangi tenga gekazi zingane yi yizibongo zami wena baba wangi tenga wena baba wangi tenga baba zingane zingane zingane baba ngabangi khola phakuba ufa baba wangi tenga ngegasi ungibona ngihlabeleli ngoba ngathengwa ngegasi ungibona ngimili ngoba ngathengwa ngegasi ungibona ngihamba ngathengwa ngegasi kodwa baba zingane zingane izibongo zami zingane izibongo zami zingane izibongo ngoba wena

kodwa kanyakwethu nganyakwethu nganyakwethu la ukhona uyayizwa yini kodwa lengoma la ukhona uyayizwa yini uyayizwa yini umbuzo wami uthi la wena ukhona uyayizwa yini lengoma ke ngiphinde ngidedele

Nkosi leli icala lami kodwa nami ngasizwa umusa ngasizwa umusa kaNkuluNkulu ngasizwa umusa kaNkuluNkulu impela ngempela kwakuyicala lami kodwa umusa kaNkuluNkulu nokuba ngiyakhuluma nanokuba ngikhona ngiyaphila umusa nje kaNkuluNkulu siyabonga kakhulu ke balaleli bomsakazo uMgungundlovu siyabonga nje kakhulu umusa kaNkuluNkulu kodwa khona kwakuyilami icala umuntu wakhe kufanele agwetshwe ndimi kodwa umusa wakhe wathatha indawo 107.6 FM uMgungundlovu iphimbo OPJ wakwazonda isibongo umusa nje umusa kaSimakade umusa kaNkuluNkulu siyabonga sisho ukuthi WhatsApp awusebenzi kodwa uma kukhona into efuna ukuyisho ngayisho laphayana kule number ethi 083-3540-557. Uma kukuthi kukhona into ofuna ukuyisho, ungayisho laphaya ku 083-3540-557. Athi omunye athi angangizwile. Ngizwile Nkosi. Ngangibuza ukuthi ngihlekani kodwa khona into engiyihlekayo. Yabona njengamanje khona abakhala inyembezi. Bathi nondaba usenzani? Nami ngiyabuza. Ngenzeni? Nama ngenza ngalutho. Kethake angenzeni kodwa ngoba nami angenza ngalutho. Ikona nje. Ukuthi njengoba ngilana ngihlezi nani balaleli bomgungundlovu. Ukuthi njengoba ngilana nje la ngisuke khona ngithe ngiza kini. Ngizohlala nani. Ngizojabula kanye nani. Ngisho njalo. La ngisuke khona. Ngifuna ukukhonta ngifuna ukuyibheka la. Ngifuna ukuchecka nje ukuthi mhlambe le ngoma ngiyayiphinda yini noma ngenzani. All right, kulungileke. Sesiyabonga. Sibonge. Asibane sibonge.

0: Yes. Akos balalibo umsazi umkhulu Love ngeneza kwethu. Hayi isikhathi kwala sona isikhathi. Kwala loni ixesha ya angithathi thuba ke lokubonga kakhulu. Usekhona ubhuti lo othi impi ethandana ngazi phela ngasikhatsini. Uzoyixoxa ke yena leyo ndaba ngoba uyena muntu oyazi kahle uzoyixoxa kumfowethu. Nokumarinate nimbuze ukuthi yini kona lokho, uyena futhi owazi konke lokho. Uzoshona nengoma ngazi ingoma enjanjani ukholeni uyabona nje ukholeni umfundisi weloma kukho kunyeke. Ya mangiphuma manje ngibonga usengenile. Ya ngithi ke nami sengiyaphuma balela umsazi umgungu ovube kumnandi sihlezi indawonye kodwa kangiphume ngale ndlela le ngoba khona umnyo kade icelile wathi angikuzwanga uthi sengiyaphuma goodbye. Manje ulona.
1: Oh yes.
0: Kangena mina. Kasengiyaphuma. Kasengangena. Kasengaphuma. UPJ lo oganondaba. Nkosi. UPJ oganondaba. UPJ oganondaba. Sengiyahamba. Senya. Wagena umlaleli ke manje ngenze njani ke manje? Wasithela nalo umlaleli. Nkosi. Oh yes, wabuye.
1: Sebuyeni.
0: Jesus, usekhona? Hayi, angisazi. Oh yes, ngiyacabanga umlaleli efuna ukuthi nje goodbye. Goodbye ngani yakwethu. Goodbye. Ngiyahamba impela. Sengihambe. Sengihambe mina. Ya, putu kumarinator. Ya marinator na ke. Wenze njalo kodwa mina ngithi yes. UPJ oganondaba. Goodbye.
1: Semane.
0: Yes, bro. Yaphila njani? Kwapata.
1: Unomngalo baba.
0: Unomsomo omkhulu. Angiyakuma. Yaba.
1: Uthi jike namandla.
0: Sibona. Yes. Kunjalo mso. Yeah. Amen. Thank you, bye. Ngiyaphuma lokho kuthiwa ukuhamba. Phuma lokho kuthiwa ukuhamba. Noma ngihamba lokho kuthiwa ukuphuma. Alright, ke sengiyaphuma balele umsazi umgungu Ndlovu. Ukholeni ukhona nginishiya naye zandleni ezifudumele kwapata bayakhala bathi PJ salusu qhubeka ngithi mina hayi ngeke iyama la ibhasi. Balele umsazi umgungu Ndlovu nganeza kwethu ngivumelane ngiphume nginishiya ke zandleni ezifudumele ukholeni umntaka amadlala umfundisi omele zonke lomuzi lapha ekhaya. Gungu Ndlovu mabona uColin uvani uphathisa umkhonzi uthi uzungibize niyaphila lapha ema-60s bamakhaya sanibona nisale kahle ke goodbye. Lengoma ke sengiphuma ngayo impela ke manje ngoba sengishiya uColin.

Yeah, okay, right. Sabakhuluke ngomnyenda kakhulu siphiwe laphana ke Black Africa hamsana ke lapha nemafikizo labathi ke emlanjeni. Yeah, kwakusabhlonywa ke emlanjeni. Asazi ke noma namanje kusabhlonywa noma sekubhlonywa emafonini. Angenze sekubhloma emafonini manje kusabhlonywa emlanjeni. Bisha njalo ke Black Africa bamsana ke namafikizolo. Ekuseni ulalela umgungu lova FM ndohlena hlena no Colin wakamadlala kudlalike mina kudlala isibongo. Yangishilo ngathi ke mothi nami umama ufisa ukumbonga mhlawumbe umama senkonzweni mhlawumbe umama emphakathini mhlawumbe umama wakho mhlawumbe umama wasekhaya shanje ungene moyeni ku 0333423970 noma 0333422391 yangakhohlwa ke maduzane nje ngizokwazisa ukuthi ke iyiphi ingoma eyagcina iwinile ngeviki edlulile lapha kwi 4 play yethu ya ngiyacabanga ukuthi zawinaza abambili zabambana nje zaba namavuti alinganayo yangizothi ngasha nje u1 ngibe ngikhumbuze noma ngikwazise ukuthi ke iyiphi eyagcina iwinile ngampela. Yes, kunjalo nje ekuseni umsombuluko namhlanje ungavuki ke bakwethu unesicombe cobe ngoba njoba ngikhona nje ngizama ukuthi ngizokhipha isicobe cobe ngikhipha ibhizi mhlawumbe ububhizi nge-weekend ukhathele kade kunamakhaza kodwa ke nje vuka namhlanje impela umqemane nayintaba yaseDubai ithe ngizomthola manje engizomthola manje angengize ngichaze kuningi kodwa iyona ezochaza intaba yaseDubai ithe engizomthola manje impela.

0: Hayi ngiyajabula ke bhuti, ngiyajabula. Ngijabula mbamba, ngijabula mbamba. Ngiyeva phela mina kathi na bhuti sithena lana uthi mina sengivele ngabito emsakatweni. Uthi mina sengivele ngabito emsakatweni yalo mina kathi mina kwathiwa mina umswati mbamba. Mina kathi njengabantu bakwabito emsakatweni. Hayi bu kahle. Hayi ngijabule mbamba bhuti, ngijabulile nami sengibito emsakatweni. Hawu, hayi ngiyabonga bhuti wami, ngibonga kakhulu nale. Njengabantu bakwabito emsakatweni.
1: Ongumujovu 107.6 FM. Chillax with Colin.

0: Usemane mkhulu sawona?
1: Yebo sawona ngani?
0: Ngiyaphila bodi kunjani?
1: Ngiyaphila ngamene number 2. Hamba nishizi.
0: Uhamba no number 2.
1: Apha nishizi.
0: Apha nishizi. Sebakhulu bodi wami ube nosuku oluhle.
1: Yebo, down.
0: Enkosi.